Ko Paula Sweeney, tēnei e mihi atu nei. Ko Teiva Viaras, tēnā hīrau e. I runga i tō reo irirangi Māori, e mihi atu ana ki a tātou, e whakawhiti atu ana tātou ki te haora o te iwa. A, mai te upoko o te haora, ka haere ake ko ngā karere a wātea. Te atea e tumu kōrero.